Magandang gabi sa inyong lahat and welcome to Mabuhay Let's Talk Arts. Isang oras na naghahandog sa inyo ng inspirasyon, impormasyon at mga magagandang awitin. This is your host, Ivabel Bernabeu.

0: Okay, so more on buwan ng wika. Meron konting history dito, ano?
1: Oo.
0: Okay, nako, pasensya na kung magkabuhul-buhul tayo. Pero eto, assignment. Buhul-buhul. Ayan, hindi na tama.
2: Buhul na mali.
1: Buhul. Please, let's stay away from that word now, okay?
0: Okay, guys. Okay, ang buwan ng wika ay dating kilala bilang Linggo ng Wika. Ito ay nagsimula ni Pangulong Sirios Meña noong 1946. Don't okay. ask me to...
1: Yeah, hindi pa tayo pinanganak yan.
0: Yeah, pero hindi Tagalog na 1946. Mahirap.
1: Okay. Oo.
0: Okay. Si... Nako. Si Manuel Quezon ang tinaguri ang ama ng wikang pambansa dahil itinaguyod niya ang magkaroon ang Pilipinas ng wikang pambansa noong 1936. Mm-hmm. Ang wikang Filipino ay binubuo ng 28 titik.
2: Yes.
1: Mm-mm.
0: Kasama ang mga karagdangang titik na F, J, Nye.
1: Enye.
0: Nye-nye.
3: Basta,
0: Nang, Q, V, X, and Z. Z.
1: Yeah.
0: Mula sa original na abakada na binubuo ng 20, 20 titik. Okay, tayong lahat. Abakada.
4: Abakada, iglaha, ilaman na ng U para sa tao, wayang.
0: Itinatayang mayroong 130 hanggang 195 wika sa Pilipinas.
2: Oh, wow.
0: Ang dami ano. Maliban sa mga katutubong wika, ginagamit din ng iba't ibang wikang banyaga tulad ng Ingles, Kastila, Mandarin at iba pa.
1: Mm-hmm.
0: Ito guys, Spanish was the official language from 1565 to 1987.
2: Official language,
0: 1987. Yes, ang tagal, no? It declined rapidly after Spain lost the Spanish-American War. Pero remember, nag-ano tayo, nandiyan sa subject.
2: Ay, subject ko for 2 years.
0: Two years
2: Spanish.
0: Na lang.
2: Kung
0: yeah.
2: Habla Spanyol.
1: Oh, yeah. My mom spoke fluent Spanish.
0: Yeah.
1: Oh, she spoke fluent. And my dad spoke fluent Chinese.
0: Oh, no.
1: And I don't speak any of those two languages. I should have.
0: And ito pa, 5% of the total population can speak Chinese language. Kasali na yung nanay mo, tatay mo.
1: Oh, babay ko. Yeah, true. Yeah.
0: In 1987, President Corazon Aquino declared Filipino to be the national language of the country.
2: Yes.
0: Now, Filipino and English, however, were named as the country's official languages used in government, media, and education. Mm-hmm. So, Imelda, ano meron ka dyan?
1: Ay, nako. Please, let me say this in Tagalog, okay? Tagalog muna.
0: Uh-huh.
1: Ang tula ay mahalagang bahagi ng kultura at wikang Filipino. Sa pamamagitan ng pagsulat at pagbigkas ng tula, na ipapakita ang kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino.
0: 100% yun!
1: Yeah!
0: True.
1: Ang tula or poem is a powerful art form that reflects national identity, political resistance, and preserver of ancestral voice.
0: Mm.
1: Noong panahon ng Spanish and American regimes, and even during the martial law time, poets used tula to express their disagreement and those that they don't agree with the government.
0: Oh.
1: Ang ginagamit nila is tula.
0: Tula is poem. So yung mga rhyme.
1: Rhyme, yeah, that's true.
0: Ewan ko, noong bata pa ako, merong competition, di ba, ng tula lagi.
1: Yeah.
0: Pero hindi ko masyadong feel.
1: Yeah, that's true. Alam mo yung isang bansa, isang diwa, that is just the first phrase.
0: Oh.
1: Pero maraming karugtong doon, you know?
0: Yeah.
1: And that is again, speaking about the unity of the Filipino people against the oppression of the regime at that particular time.
0: I see. So, gamit na gamit
1: ang tula, no?
0: Yes. Mm-mm. Pero medyo kaya it's good na mayroong mga reminder na gagawin yan.
1: Oo. Mm-hmm. Ito pa, paggawa ng poster at slogan, no? Kagaya ni sinabi ko, isang bansa, isang diwa.
0: Yeah.
1: Ang paggagawa ng poster at slogan ay isang magandang paraan upang maipakita ng mga bata ang kahalagaan ng wikang Filipino sa buhay ng bawat Filipino.
0: Oo.
1: Maaring magsagawa sa pagtimpalak sa paggawa ng poster at slogan at i-display ang magagawa ng mga bata sa isang exhibit sa loob ng paraan.
0: Sorry, what is pagtimpalak?
2: Impala. It's a competition.
1: Oh, it's, okay, yeah, okay. It's a competition. Okay. Yeah, that's Impala, right. No? Yeah.
3: Timpala.
1: Yeah, that's
2: because
1: true.
2: It's very deep, Tagalog.
3: So deep. Oh. I don't understand.
1: I think nakikita ko ito during my time. I think nakita ko ito na ginawa talaga ang poster to voice out your opinion, yeah, nung panahon ng martial law. Nakita natin ito kasi, yes, ang daming mga slogan, oh, ang daming mga poster.
3: Yes.
1: But prior to that, I don't remember, yeah, much about, mm-hmm, that. Maalala mo, Alma, during that, yeah, time, no? With yung mga posters, that, yung mga, yeah, ano?
3: Yeah. Hanggang ngayon meron pa rin, pero hindi, ano na, parang English.
1: Parang English, mm-hmm, na. Yeah, that's true. Ito pa, another way na maisagawa natin sa mamayan ang pagdiwang ng buong buwan ng wika is ang pagsusuot ng traditional na damit.
3: Oh, ito, okay, diba?
1: Like right now,
3: now,
1: no?
3: Oh,
1: okay. Oh. Yeah. Dahil ang pagsusuot ng traditional na damit ay gaya ng Barong Tagalog o Filipiniana ay isang magandang paraan upang ipakita ang mayamang tradisyon at kultura sa bansa.
3: Mm-hmm.
1: Kaya, yeah, every now and then, labas tayo. Pag, mm, Philippine, you know, culture ang pag-uusapan or ang theme ng event, yeah, gagamit tayo ng magagandang, magagara na mga damit,
3: oo,
1: natin.
3: Oo,
1: you,
3: oo,
1: know? Sa pamamagitan ng pagsuot nito, maipapakita ng mga bata ang paggalang sa mga ninuno at sa kanilang mga kontribusyon sa ating kultura.
3: Mm-hmm.
1: Kagaya ni sinabi ni Feli a while ago, you know, by, yeah, wearing the national costume, we show our solidarity,
3: yes,
1: as a Filipino people.
3: Yes.
1: You know? Oh. And then our children will see that, so they'll think
3: may
1: that
3: pass.
1: It's, yeah, mai
3: nice.
1: handed down natin.
3: Wow.
1: Yeah.
3: Yeah. Thank you, Imelda. Mm. Ang galing. Oh, yeah, yeah. Alma, ano meron ka dyan?
2: Meron naman ako dito pagbuo ng kwento.
3: Okay.
2: So, ang paggamit ng wikang Pilipino sa paggawa ng kwento ay isang magandang paraan upang maipakita ng mga bata ang kahalagahan ng pambansang wika.
3: Mm-hmm.
2: So sa pamamagitan ng pagkukwento na ipapahayag nila ang kanilang imagination, 'di ba?
3: Yes.
2: Their damdamin at ang mga karanasan nila. So naipapasa rin natin ang ating culture, tradition at mga pagpapahalagang Pilipino tulad ng paggalang, mm-hmm, pagmamahal sa pamilya at bayanihan.
3: Mm-hmm.
2: So kaya hinihikayat natin ang mga bata na gumawa at maibahagi ang mga kwento sa wikang Pilipino upang mapanatiling buhay ang ating wika at kultura.
3: Uh-huh.
2: So in other words, let us encourage our children to create and share stories in Filipino.
3: Yes.
2: So because every story they tell helps keep our language, culture, and identify alive for future generations.
3: Mga short stories. Mm-hmm. Ano? I remember, yeah, mga short stories before, laging si Pedro, si Pablo, at
2: si Juan.
3: Yeah. Yes. Those are the characters.
1: Marami akong ganyan in Ilocano.
3: Yeah. Oh,
2: talaga? Oh,
3: oh. Ano pa?
2: Meron pa yung laro ng lahi. I love this. Wala na, yes, ngayon masyadong ganito mga bata, no? Ang paglalaro ng mga tradisyon na larong Pilipino ay isang magandang paraan sa pagpapakita ng yaman ng kulturang Pilipino.
3: Mm-hmm.
2: So, ang pagpapakilala sa mga bata tungkol sa laro ng lahi ay nakakatulong na mas lalo nilang makikilala ang kanilang pinagmulan.
3: Oh.
2: Yeah. So, some of these examples ay patintero.
1: Yes.
2: Misan hanggang midnight, naglalaro kami niya.
1: Yeah, yeah.
2: Pag
1: yung
3: sa kalsada.
2: Kalsada, yeah, pag abuan, talagang malakas ang, mm-hmm, ano, bilog, mm-hmm, ng buwan. So, tumbang preso, do you know that,
1: oh,
2: guys?
1: Yeah.
2: Yung lata,
1: yeah,
2: tinutiklop talaga yan. Luksong tinik, that's Chinese garter, I think something like that. Mm. Piko, hopscotch.
1: Ah, yeah, hopscotch.
2: Yes. Sipa, which is, I think we've still played that around here. Mm-hmm. At saka, uy, luksong baka, do you know what it is?
1: No, ano ba yan?
2: Yung tao, in... no, yung tao, nakababaish na, nakatatas, tatalong ka.
3: Uh-huh.
1: Oh, okay.
2: So, mga laro, yeah, ito, hindi lamang libangan.
3: Hindi totoong baka.
2: Yeah. Kundi isang mahalagang bahagi ng kultura at pamumuhay ng mga Pilipino.
3: Mm,
2: but you know what? Sometimes in our Filipino festival, we still try to put that back.
3: Yes.
1: Mm-hmm.
3: Marami bang nag-participate?
2: Minsan, pero I think this year we didn't do it. But 2 years ago, there was a lot. Yeah, because,
3: yeah,
2: it's good.
3: Oh, good. Yeah, yeah.
2: So, yung, ano, yung,
3: that's good.
2: Yung coconut, yung may grasa, yung ano.
3: Oh, nakaklimb sila sa,
2: yes,
3: ano.
2: Yes, that's all good. Okay, one more is pagtatanghal ng pelikula.
1: Oo.
2: So, ipakita natin sa mga estudyante ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas.
3: Mm-hmm.
2: Gamit at ang iba't ibang pelikulang Pilipino sa ganitong paraan natututo ang mga bata tungkol sa kasaysayan at pinagmulan ng bansa. And I think occasionally we still do that even in the Philippines, yung mga culture natin. Tapos dito minsan nagpapa
1: alam mo, yung event cinema sa Chermside Westfield, every now and then may mga Filipino films. Yeah, and punong-puno yung ano, yung theater.
3: Oh, that's good.
1: Yeah,
3: that's good.
1: So that's good. Support. You know?
2: With the streaming now, it's easy to just watch YouTube. Filipino movies. YouTube, Netflix.
3: They're everywhere, which is really good.
2: Yung mga bata dito rin na mag-Tagalog na eh.
3: Yes.
1: Habang nanonood ka, Alma, dapat isama mo yung mga kamag-anak mo, yung mga bata and everything para they will watch it as well.
3: Wow. So, ayan. Nako, napakadami na tinatutunan.
1: Well, buwan ng wika, ha?
3: Ang galing. Congratulations, guys. Talagang ang galing yung mag-Tagalog. National language.
2: No, but Imelda is, I mean, I'm from Manila, kaya Tagalog talaga ako.
3: Yeah. Kaya ako, namimilipit.
1: Yeah, me too. Mas fluent ako pag Ilocano eh.
2: Fluent Tagalog.
0: Ay, hindi.
3: Bisaya kami.
0: Kami, Bisaya.
3: Okay, let's have a break. We'll be right back.
5: 4EBFM and Global on Digital Radio are both streaming live from our website, 4eb.org.au. Your online multicultural companion.